0: This is Sam back to back Arjuna.
1: Lampuna yo. Gumba tiki kolomingi. Lokwa kutes mingi. Nazaria yo libela. Bula tomo pepe makashe ko kite ko peki shangai. Yonde moya bumoy nangai. Nalingi ko simba yo. Ko pesa yo bingo nangai.